0: hi mungile Thomas va loyi hi ku chayela a u cencile giya la ka iselo swa ku hi fanele ku gondzisa avana ku va tiva ku khoma a xikomu xitiya mandleni amabuku ina hi wona kani leswi loko va u hi mabukwini va ta lava a zoga laha tafuleni hikwalaho hi ta ve hi amba ka le xikhati lawa hi makumele ku le ka mabot loko va wulawula hi leti fambelanaku ni ku daya swidodwani ka mabot ku na ni maqhinga lama tirhisiwaku ya ku daya swidodwani hi vi hi bula ni murhangeri wa taurimi a district ya mabot bava Jua Mungwambe loyi hi hlamuselaku leswaku hakunene a va hanyi kutani varimi va le ka mabot a va tirhisi a mimirhi leyi ya xilungu va tirhisa a mimirhi ya ku va hi khanda hi mandla a hi zweni magezi ya ku bava Jua Mungwambe
1: loko ka tiswi ka mabot a hi na xihena nguvu xa ku tirhisa mimirhi liya ya ku fafazela a wubabyi kumbe a vitsoto va tirhisa sori a mitota yani sori va tirhisa misinya yin'wana hi ku tala ka yona va teka va patsela misinya liya ya matluka mikuhlu ya matluka ya mimanga ya matluka ya byin'wana va dula va patsa ni sori va dula va teka ni nhlaba ya byigema va dula va patsela va teka va fafazela loko va fafazela loko va lunghisela amakantelo lawaya va teka a matluka ya timanga lava va nga tsulela masin'wini hikwa lomu ka mabodi pfuni timanga a matluka laya timanga lawaya va nga ma tsulela sine masin'wini ni matluka laya timanga lawa makamba lawaya va andzelaku timanga va teka va patsela va chetela muka makantiro va chetela misava ya le henhla va kuma va teka va regara swimaha manyoro lava nga ni tibala a swibala bya tihomu va khemela a swibala leswi va khale leswi va nga byi tshika leswiya a xitrumiliyani xa yi nga tlhela yi woma yi buva khwasi va teka va chechela lomuya ka makantirho a timbewu ta hina ti tsaka ti kula khwatsi na yi nga tirhisanga maproduto xikimiku entao hi leswo va tirhisanaku hi tirhisaku swona lomu ka cheche ka mabota entao hi na ha tsaka ngopfu hi mitirhelo leyi i maheka
0: a ti lowu maheka ku laha vhila ka mikitalelo mutsindza malocal dad wonke swa maheka ni ri swi voneka kwalaha tsindza vhila
1: a matirhile yi sukela wotlhe malocal dad dixito ka mabota a ni 8 wa malocal dad ni tirhe xiposto administrative a local dad ni local dad ni mapovowadi wa kona kotlhe va bisi byebyi ni ku mahatirho lowu bya kala kwa munhu a suka eka xitanga a ta ka mabota a ta xa makhofi a xa tomati a xa sebola a bya hamaheki bya kala kwa munhu a suka eka mbenzana a ta lomu a ta xa tomati a xa sebola a xa makhofi a ku ndzisa ka mbenzana a byi maheki kwaseyo va kona lava nga nabyo va xavisa kun'wana ni kun'wana ka man'wana man'wana hikusa votlhe va navo hi ku mahaloko a va nyamabindzu lava nga ta for example ka masinki va nga teka vilakulu va temurombeni ni maxixi na vapaki mimovha va ya makhofi ya matomati ya masebola a bya ha fanini a bya ha ma a va hi na mabindzu ngopfu hikusa a va ha lukurari hikusa varhiva va ta lomu va ta bita chifi kumeka kumeka lomu na byi durha hikusa lomu kambe byi kona ja va kumeka lava lomu ja va produzira va bindzula va tlhela va nyikana xivona va tlhela va xavisa hi xivona hi ku mahaloko a hi wona nguva yinene para ku va nya mabindzu va nghena lomu kasi ku va tisa a timbewu leti
0: ku wulawula ka Jua Mungwambe naku hi murhangeri wa taurimi a district ya mabot na kara hlamusela hi ntirho lowu wa taurimi wu vhuvhumisiwaku ka district leyi loko ku wulawuliwa hi ta matsawatsawana loko hi zwile laha a nga kona ka local dad a kumeka ku na tshamile na nga timaheli a xan'wanchumu xa ku fana ni urimi hi zwile kambe hi wu tlhareleki ka ku daya swidodwani lomu ka matsawatsawana gicile murimi wa nyamuntlha ivi mandleni ka mina a ri mindo masingi ka michini ku vi na Thomas va loyi hi wumbirhiga hina hi karhi hi mi navelela smam wa wingset legnen ka mitirho ya radio mosambique yi landzelaku
2: gicile murimi
3: akusukela muvhulu kala wa zihlanga
2: mabulu hita urimi ufuyi zwinwe ni magela manene gichile murimi
4: 5 horas 40 minutos.

0: kira pa mkulu unu tinoti ashirai mchunga mijujedu. Bantu varongomuna vakatamika pa ngozi mbiri jo motokari jakanyorehwa muvikira pinda mu district yo Zavala munu mu provincia yo Inyambani. Chikwata chovikiru chogunganu ronyika ndichona chirikuva chishishandira munu mu provincia yo Inyambani kwa chiriku chesa chesa zvigirita zvokusiyana siyana zvoutongi. Mu district yo Maboti munu mu provincia yo Inyambani vakuru wani vochigirita chomarima varikuva vachivangirira mabasa okurima nokukotora huninga. Musoro wo amwe masoko zuva rino ronyamasi chipiri chosumana kukirira kwenjiku jinokwana kuita makumi atatu mwedzi uno wa Nyarihonga gore ruzuru zviviri nomakumi aviri nomatandatu. Nyakusumura ndini Idras Makondela muchini jombepo jina Tomas Valoi tiri kufarira kuti agumi ngonjira jakarungama muwairusi yako. Masoko o provincia yo Inyambani, vantu varongomuna vakatamika pa ngozi mbiri jo motokari jakanyorehwa muvikira pinda mu district yo Zavala munu mu provincia yo Inyambani. Ngozi jo kuchaiswa ko vantu jakamuswa ngokugogomeswa zvikuru wani maningi ko motokari pomwe nokutekenya na vakadakwa. Mutakura izo mapurisia va Adert Ofumani vari kuchunguja kuna vatekenyi vo motokari kuti vachadotekenya na vakadakwa.
1: Ashlailo kamhakali iyo leyi ya ku fambisiwa movha kumbe bya chimbelo movha loko va lava ku fambisa movha ma nga tshuki va peta ka mabyalwa, hikuva mhaka leyi ya mabyalwa yi kumeka na yihi vangela timhangu ta ku hambanahambana lomu ka switarato bya provinsia ya hina ya Inyambani.
0: Muntu mumwe wakasungwa mu distritu yo Zavala xipumpha kuba motokari wo mufumbu izuzu.
1: Movha lowu nga wu teka kasi ka mekaniko wo karhi kasi a ta kota ku cinca makarakteristika ya movha, kambe ntirho wa maphorisa wu tivisiwile hi swona yi kambe wu tirhile leswaku wu khoma munhu loyi zvin'we ni ku rikuperela movha lowu kasi wu ta kota ku tlhelisiwa ka n'winyi wa wona.
0: Mumweni muntu wakasungwa mu district yo Vilankulu ngokupisa nyumba yo muntu.
1: Wanuna wo karhi wa 30 wa malembe a nga hisa a yindlu wa makadzi wakwe wa 18 wa malembe, kambe loko ya wona swivangelo hileswaku yena ka vutomi ka yena a kumeka na a nga progrediri na ni fracaso ka vutomi kakwe, hi ku loko na a kumeka na loyiwa hi tlhelo ka mamani, kambe i mhaka leyi karhataka ngopfu swinene, hi kota leswo a lava ku layela xitshungu leswaku loko hi ni timhaka loko hi xo karhi xi nga kona xikarhi ka xixaka fanele ku va tshamisana hasi kasi va bulisana va kuma a nhlamulo wa timhaka leti.
0: Umambo provinsia yo Inyambani uri ku tshwaka haraka jo mabasa ku yi tirha veya vana vo nyika va kambhirimbijwa mu nyika yo Joni vakwanisi kusopota muzi javo. Mambo vo provinsia yo Inyambani va Francisco Pagula vakazivisa kuti chimwe xikwata choutongi chiri kutsvaka kuziva kuti ngo api mabasa vanokwanisa kuita majaha aya akaviya munyika achiva nyika yo Joni. Zvisepo izvwari zviri kuizwa nochidisiso chokujijisa majaha aya kuti akwanise kuzviitira mabasa kuitira kusopota muzi javo nokugukumusa mutondo. Va Francisco Pagula vari kukayakaya ngo mishupu ino izwa ngo vana vonyika yo Joni vachitira kuna vana vonyika jokuncha. Mambo vo provincia vakananga kuti nga vaxihwi kuxoni mujumutundu veya vana vonyika vakambirimbijwa munyika yo Joni.
2: Apelar a toda a população da província a recebermos estes que são os nossos irmãos, acolhê-los e suportá-los na sua inserção social, porque realmente são nossos irmãos, são pessoas que podem também contribuir localmente para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. E o que nós temos vindo a fazer é que assim que chegam, são recebidos pelas autoridades governamentais do nível de província e do nível distrital e fazemos a entrega de kits alimentares básicos para poderem inserir-se nas suas comunidades nos primeiros dias, mas também de acordo com aquelas que são as habilidades de vida, estamos a encontrar um mecanismo de articulação daquelas que são as iniciativas e programas que nós temos como governo para ver o que é que se pode fazer para dar suporte à sua inserção na sociedade. Quando chegam, são recebidos também através de uma equipe de saúde, temos também os colegas da Segurança Social, entre outras entidades, porque antes de qualquer coisa é preciso percebermos qual é a situação de saúde deste irmão que volta.
0: Mambo vo provincia yo Inyambani va Francisco Pagula vachiti nga va axihwi kuxoni vana vo nyika vakagogomehwa munyika yo Joni. Xikwata chovikiru chogunganu yo nyika Chiri kushandira munu mu provincia yo inyambano kuvira esposa chino chosumana pakati pokuchesa-chesa mabaso zvigrita zvokusiyana-siyana zvoprovincia. Muhwendu uwari chikwata ichi chomadhodha ugunganu ronyika chinoita musunganu no muzi jokusiyana-siyana joutongi mudistritu jogovuru vilankulu masinga kuda kumenenga no madhorobha o inyambani no mashishi. Munyori wechikwata ichiwari va Raul Diki vakasimba kuna zvigrita zvovhikira munhu muprovinsi yango kuzvipira kwazvo mukati mobasa rokuvhikira bungano. Distritu yomaboti munhu muprovinsia yo inyambani iri kuvangirira makotohwa ohuninga. Armindo Masingi.
3: Distritu romaboti kumkuriro kwino provinsia yo inyambani ngora rikuwanika richivhuvhumisa marimwa ohuninga. Ohuninga imbeu imweni yarikuwanika ichidakarirwa akusimwa nguva zhinji. Ngokudaroko vatungamiriri vejomarimwa vanoda kuti distritu romaboti rive richibudirira kuna madistritu esepo kumuterero kwenyika yomusambiki ngokuurima pamwe panokorera mutengo zhinji wohuninga. Mukati muhwaro unokwana kuita mazana maviri no makumashanu wokintare. Distritu riri kuvetera kuti rinozokorora pedo po mazana matanhatu o toneladash. Soko iri rakadakaja rarehwa kuna mabasa oradi musambiki mbazhwa mungwambe nakuri mutungamiriri wejomarimwa mudistritu romabote. Vazhwa mungwambe vanyengeja vachiti mukati mobasa iriwari rokurimwa kohuninga kuri kubudirira varimi vanokwana kuita zana nomakumashanu vavari kwanikavo vachidakara zvikuru kwazvo ngondava jokuti nomare yokona yekutengesa ndiona huninga uwari ngo inodakajisa ngokuti kiro imwe inotengesa swango 60 dakara 70 medikash
4: auri migau ninga kunga kultura djirjeling lumujite ka boti give gi kwela tamuf alambe kinga honza hevi binzula kambe impi wala hansi ya lembelegi kuveni loya anga tekisela ku atavi ahasha auri milegi kusa iti ta shava tininga ta kwalda dia inene ngofu atsaka ngofu ka kampanya pasata ya lembelegi auya ni mbeuli ata kumina zita hasha mbeuli kasuka varimi vamwina vateka vadyala kambe va ta bindzula zitatakambe zita xava vhela hi tekile u langelele vanhu lava nga tivekisela ku va ve ni ku rhangela a bindzule kambe va ve vanyingi ntsena yo kota ku hisa tixivazera a mpimo wa 150 wa varimi laka 150 wa varimi va ve va rima a mpimo wa 250 wa makitari ya tshema ku hi bindzu leyo bya bya onheka khwatsi ku xa va sungule ku tshovela va sungule ku tshovela va hlahlela kasi ku va ta vi xava sungula ku mama li peza ekwaneni ku ta va ta pezela loko va chikele a va xavi alembe leki a fumo kambe u vekile ku a preso ya kilo liya la hasi ya kona ya uninga yi sungulela ka 60 metikash leki va nge i da primera kambe ligaumbirinyana ka kona gi ya ka 68 metikash i preso leyi yi tsakisaku khwatsi ngopfu ka varimi hikusa hi lava ka preso leyi poda suma a khwela a ya ka ma 70 80 90 100 a ku ya phambeni ja ganyika a vantage ngopfu ku amuloka rima uninga lingi ita kuma amabindzu ka zvona zva yi tsakisa hikusa a vanhu lava va nga rima a khale a ve vatsongwana hi ku famba ka kama va ya va engeteka i va ya va ti vekisela ku hina wa gilava hi ya swi kota ku hi ta girima a uninga leki lomutixiti ka maboya
3: mazwi okuvereketwa mbazhwa mungwambe nakuri mutungamiriri jomarimwa mudistritu oro maboti kumukuriri kweino provinsi yo inyambani vachibhuya ngobasa rokurimwa kohuninga engango zvatanzwa ariyo mune wochako njako muprovinsi yomanika wari kuwanika achibudirira mukati mubasa iriwari rokukoka varimi kuti kunja kwokusima mabonore basi nojimweni mbevo ngavasimewo huninga kuti huninga huna mhare.
0: Aya ngainga masoko provinsia yo inyambano kunajirehwa nokusumuhwa ndini Idrasio Makondela muchini jombepu janga jina Tomas Valoi mangwanani.
5: Provinsia yo inyambane ni masoko ayo.
6: 5:50 ahigini kalongolo kwa matimu ya siku nyamuhla isiku ga kuruleko wa Republika Demokratika do Congo Avulino Antonio.
7: Matimu ya siku.
8: Hello Silmwe ngisetwa kuranzeka matimu ya nyamukhla 30 ka junyu imateka kwalomutikombe Africa ikhela kala lembi ga 1960 yala kanyasi kuga khululeko
9: watiku ga República Democrática do Congo, kutani Congo Kinshasa. Kuma haloku nyamukla kukulungelwa siku ga kululeku ati kweni legi. Mosa angulala ya nyamukla matimu, amatimula wa mambi wa emi na ngunywa gizumu gizwako Avelino Antonio. Inakulori Luis Batista, ika usasiselga mchini. Kwa tenga ula, matimu ya nyamukla mateka kwa lumutiku hombi Afrika. Hikia la kala lembiga 1960, yala kanya siku atiku ga República Democrática do Congo, gingave gikuma kululeku. Nyamukla isiku ga kisimusu tikweni legi gikumeka kwa lumutiku hombi Afrika. Amatimu mali atiku legi. Kama wachi koloni, jiwa hema ngile ni yava koloni vatikweni ga Belgica, lava vangarangelwa Leopoldo II. Avitu ga kusangula gati kulegi, kuwa hii Estado Livre do Congo. Ava koloni vatikweni ga Belgica, vangineli lembi ga 1908 na vatamile kukala 1960. Makunu kuwe malembi manyingi ya ukinyavezi. Amatimu mali avakoloni vatikweni ga Belgica vahe ni mona waho mbinguvu. Kufilu chikatini lechi vona vanga hileti kweni ga Congo. Hikuwa avana vatu ga Congo waho vakutira chibalu basi ambilo kwa badra munu anga kikoni piwe. Awarunga kuya tirweni. Hikulanza matimu avana va Congo luku vakareli lejunzaku ka Segunda Guerra Mundial. Hivona vanga sangula kutilungisela akuve valuela akulule kuwadri. Kuve kuumbi wati kweni ga República Democrática do Congo, abangile bavingutiku, gingani vitu gachi France, lirimi leyu ululua kuleyo, Mouvement National Congolais, MNC. Na bangile bavingutiku legi, girangilo ashikatini lechu, himuumbi wagona Patrice Lumumba. Vitu gokeoleka kama timu ya tiku ga Congo, kunga yena anga rangela ayipi ya kuchusatiku. Ama timu male hambilo ku ahosilei Patrice Lumumba yumbile abangile mavingutiku liginga rangela ayipi ya kuchusatiku. Nzaka ku atiku ga Congo kulikili ayena anga rangela atiku. Yena ave anyikela au kosi ka murangeli wa kusangula wa matimu ya tiku ga Congo, Joseph Kazavubu, na yena Patrice Lumumba ave nduna ya kusangula kutani primeiro ministro. Kusongwa ni nzaku kakuve atiku ga Congo gikululikili kusanguli ma zolonga nzeni ka MNC, bangile mavingu tiku leginga chusa tiku. Amurangeli watiku Joseph Kazavubu arumili vanhu vakoma vavalela Patrice Lumumba laka mbanga mkhungulili kota nduna ya kusangula. Yenau Joseph Kazavubu ave aluza ukosi na giwikilwe kuhi Joseph Desire Mobutu, loyi makuno anga seketelwa hivakolonyi. Kuve mangeni kamfumu wa Joseph Desire Mobutu ava hanyi vatu ga Congo vanga veva hanya malembi ya kunono hangovu. Patrice Lumumba loyanga kumwilo avalelwa ave adawa makunu hisi kudzaseti ka Janeiro kalembi ga 1961 na hini 35 wa malembi ya kubelikiwa. Amatimu mali akudawa ka Patrice Lumumba kuveni useketeli ga hombi gati kuga Belgica. Kanilish atikweni ga Congo kukulungela siu ga kululeko na kualakanyiwa Patrice Lumumba hambilo ku angafumangi atikweni legi yalakanyiwa kotangwa na kukauleka loyi anga rangela amtiru ya kuve atiku gikululeka mangleni ya vakolonyi vatikweni ga Belgica. Basi mwingiseti amatimu ya nyamukla 30 ka junyu manyimala ikilili kala lembi ga 1960 yala kanya siku ga kululeku atikweni ga República Democrática do Congo. Avelino Antonio na Luis Batista vale salani.
7: zwile amatimu ya siku.

0: Hoya ming seti kama hongu ya mishenya mungle suga ugumesa ka hudia kuida ushika lemma gitu mandiri makumandiri klano ni kimwe. Mahongu lama ula kulu jaku amutlo singare lijimcha provinsi nyambani lu kula uka mishenya mungle aka vila kulu makungu ya kufambela ni uhikeli gamichadu atanga na ingasi uvumela. Munhu wa vanhu va luzela vutomi ka vhiki leyi nga ku hundzaku hikwalaho ka timhangu ta mimovha to nyikileko ka provhinsi leyi. A mutokoni leta swiphiphikisi bya mapimo lomu Nyambani hi lowu zama kuma qhinga ya ku tlhelisela ndzhaku va ku ve vatirhi va mfumo va tinghenisela aka xikarhi lexi. Mahungu hi ta ku nawu ka mixilow mahungu lama tsalela ku matlhamagondzo ya mina Thomas Valoyi aka michini ku na Louis Batiste muxivela ka wona wingset letinene. Hita sangula mongea hina na yaula leja kumunu wabani valu zila utome kati manguti mbire ta mmova tunikile ya kwa kajisiriti ya Lizavala provinsi ya Nyambani. Ati mangule tifamela na kuna kubeba nuva ganji wile mmova lesho na shungwani tifamela na kubeba nufamisa mmova na wakarele hampikuwe vachoele ama jala. Amunye kwa mahunga usikini gama puyi salumi Nyambani Adair Tufman asimu malayela ava famisa mmova kasikuwe vafamisa mmova yaji na valanza lezi tingatini kilela vagonzileko achikatini lechi vasusileko ama pasi yabye
1: axilayelo ka mhaka leyi i yoleyi ya ku va fambisiwa movha kumbe bya vachembeliwa movha loko va lava ku fambisa movha ma nga tshuki va tipeta ka mabyala hikuva mhaka leyi ya mabyala yi kumeka na yihi vangela timhangu ta ku hambanahambana lomu ka switarato bya provhinsiya ya hina ya Nyambani.
0: Hi tlhelo kin'wana kwale Zavala wanuna mun'we a kumeka mandleni ka maphoyisa na lumbeta wa ku ve a yivile movha.
1: Movha lowu nga wu teka kasi ka mekaniki wo karhi kasi a ta kota ku cinca makarakteristika ya movha kambe ntirho wa maphoyisa wu tivisiwile hi swona yi kambe wu tirhile leswaku u khoma munhu loyi swin'we ni ku rikuperela movha lowu kasi u ta kota ku tlhelisiwa ka n'winyi wa wona.
0: Aka vula kulo wanuna mun'wani a ve a khon'wa hikwalaho ka ku ve a lumbeta wa ku ve a hisile a yindlu.
1: Wanuna wo karhi wa 30 wa malembe a nga hisa a yindlu wa makabyi wakwe wa 18 wa malembe kambe loko ya wona swivangelo hileswaku yena ka vutomi ka yena a kumeka na a nga progrediri na ni fracas ka vutomi kakwe hi ku loko na a kumeka na loyiwa hi tlhelo ka mamani kambe i mhaka leyi karhataka ngopfu swinene hi kota leswo a lava ku layela xitshungu leswaku loko hi ni timhaka loko hi xo karhi xi nga kona xikarhi ka xixaka faneleke va tshamisana hasi kasi va bulisana va kuma a nhlamulo wa timhaka leti.
0: Magizi ya Adair Tufman munyiko wa mahungu skin gama phoyisa lomu iNyambani. A mfumo lomu iNyambani wona karateka kwe kwalaka ku kandziya ka hlayi ya vatirhi lava tinghenisalaku ka swikarhato bya swipipukiso bya mapimo ina ku loriwa ra Siromau.
2: A muti wa kulusana ni swipipukisa mapimo lomu ka provhinsi ya iNyambani hi wona wu mahaku maphulu lomu ka swikanikiso bya mfumo kasi a ku hlohlotela hambi ku vandleve vatirhi va mfumo leswaku va nga tinghenisela lomu ka ku nwa nguvhu a mabyala va ya mitirhweni a ku tshika leswo nga va nga tinghenisela lomu ka ku dzaha a mafole lawa ya ku betelwa hileswaku ka woneka masikwana lawa a vatirhi vo karhi va kumeka na va karhi va nwa mabyala hambi ku hi nkama wa ku tirha. Orlando Taula waka muthu wa kulusana ni swipikisa mapimo lomu ka provhinsi ya iNyambani yena a wula kuswaku a mhaka leyi ya ku nwa ngopfu mabyala a vatirhi va vatirha byi tlhelisela ndzhaku leyitirhanaku ni matirhelo ya mfumo hi wonela ga lava va kume kona va karhi va yaka swikanikiso leswi kambe a engetele a ku tshika leswo loko va kumeka na va karhi va nwa ngopfu mabyala hambi ku dzaha mafole leswa swi kota ku va mbeta mali leyi va holaku hi hweti se le kaya ku nga xikeni nchumu swi va na no swi cewula hi ndlala.
3: Hawulawula hakusa a vatirhi lavaya va na ni mingango leyi va felaku ku va yi hundla va felaku ku va yi asumira hi mali liya va to hola loko mbela hweti makona loko va tinghenisela ngopfu lomu ka mabyala va nwa byala va tlhela va ri vakela ku teke va ya va ya tirha a muti le kaya wu ta hohloka wu tafa. I think va gondzisa a vanana vabyi vona u le kaya ku va va byela hi mhangu leyi nga kona loko va tinghenisela lomu ka ku nwa mabyala kutani ka ku dzaha a mafole laya hombe ku nga swivepukisa mapimo.
2: Orlando Taula wa ka muti wa kulusana ni swivepukisa mapimo lomu ka provhinsi ya inyambani.
0: Amoti wawasingarele lomu inyambani wula setor di genre kriyansi ya san social. Hilo ushala kuka mishenye mutla ka vilakulu ama kungu mafumela na kune kutlele sanzaku. Ashukara lesha kuve avananyana. Vachadisiwa atanga na inga CNL na kulore Arimindu Masingi.
2: Amtiru iya kuwanela hiwa sati ngwana ni usingarele luma provinsi ya nyambani. Ita nkana ite swe kusukela kamishu ya awazibililu ya adropen gali kavilakulu kasi akuhlola akulandisiwa kama kungu ya kulwisana ni kuchadisiwa kutani kutikisiwa kava na nyana tanga inga uone lomu a provinsi ya nyambani. Kama sikona lawa kukari kunoma ahayu ya vananyana vaya ku makatini atanga na inga si chikela. Lomu chikarika tuhweti tinharu tosangula kalembelegi kuvi kuoneliwa limakala kuringana kumi jengwe. Lava nanyana vanga himakatini atanga na inga uone. Amurangili wa mitiru leye ya wasati. Ngwana nani usingare loma provinsi nyambane Dula David. Ika mseleza ku ashaileye yito ngwani katiruluwa umahaku lezo ingei kama siku malanzalaku vata aviva tativisa ati ngwantikaheku ukona tiru umahi waku waku langutela lo migangeni limakale la kulosi wa kavanana atanga ingasichikela makunu Dula da Rosalia David itingalo kamkhangalulu utumheka wasibilelo ika vlakulu utave uhlohotela chitsungu ni urangeli kama ravi utsalangana lezaku akulolisa ngwanana atanga ingasichikela zibihile.
4: Pretendemos também promover com este
2: conselho de coordenação aquela cavanhanyana chumatikativa bangula kwa chikoleni ku vaile makatini lesina zvombolosha atifanelo tayena unwana makanyuwani maheka kulea ku banana shuriswa tingimba atanga na inga avumeli
4: nas comunidades mais vulneráveis.
2: Dula David e kamsel kambile soka chwan chikaratu hile chita ko hila haka uvenyula lo mingangweni hika lembegi hunzile ko ma gidmambiri yali makala uvenyula lingave eliwone kama kunu kawo na mkangalo wa mishule hika vilakulu kutave kusholiwa amaka ya ku kumpetisi wa chikaratu hile chicha chivukilani lo mingangweni ngofungofu wa madala inakulore.
0: Basi la kongulegi chikela magumu kala hanga manungusela kuvita kuchiketisela ka mishenye mondla. Maungula matzalila kumatla magunzi wa mina Tomas Valo ya kamchini kuvina Luis Batiste. Mshuwele wengisati gineni kamitiri ya sima makuyara di Msambiki. Gichili.

0: ya Inyambane. Kanavula kama ashirami kama amumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigeru cha kumakakahina yumba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: Masef Saidi ugumbile amchikitelo wa wena lahum bedwini.
3: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona lawa kutiti lako.
2: Tionili, tionili Saidi. Atisuna atitivisi kutikona ni kwa atina nguva. Taluma hamilo mchira mine.
3: Lisini lehi. Ah, nzaya nzaya ugwimba jalej.
2: Maha jalej Saidi. Ekila lo mchikaraka mchikitalo wawena. Masiku watli, lembi gotli.
3: Ijona masevi. Adzedzedzi agina nguva.
2: Fiquei cá zezed, com aquela anzeni que me chiquitelo, o gumbilo é aku, lambeduini, o tan caçanco gawena, watch masiku.

wa June lwei wa 2026. Loko na hikari hi hlola hi kuma leswaku vhiki leki hi tlhanganile ni timhangu timbirhi leti ti luzisileko a mune wa mihefemulo a ku zangi ku va ni wa ku bayiselwa kasi ku yini ku hohlomokela ngopfu ka movha wun'we ni ku hohlomokela wuchukwana ka wun'we. A timhangu leti ku chayisiwa ka vanhu ma nga matropelamento na tokheta timbirhi ti vonekile aka district ya le Zavala ya ku sungula yi mahekile aka povoado ya le Magombeni kasi a ya vumbirhi yi mahekile aka povoado ya le Mangengwe kotlhe aka district ya le Zavala. Loko ku karhi ku cuka swigelo ka tona ku xungetwa ko a yin'we yi vangekile laha ka ku khatuka na nga basupi kutani yi nga maatravesia ya laha xitaratweni a yin'wana hi ku tsutsumisiwa ka mimovha ku vangeleko yona a mhangu leyi. Kasi hi leti hi tlheluka timhangu hi ti kumileko timhangu timbirhi mune wa mihefemulo ni ku hohlomokela ngopfu ka movha wun'we le Zavala aka vhiki leki hi vulavulaka hi kona. Hi simama hi magondziselelo hi ve ni ku ma a 31 wa mapalestra lawa ma kumekeleko na ma karhi ma gondzisa a 7,549 wa lava ku famba hi mikondzo ma gondzisa a 4,433 wa swigondzani laha ku nga ni vagondzisi hi nhlayo wa 232. Le ka ta vuchembeli hi ve hi nyika gondziselelo ka 8,871 wa vachembeli va mimovha hi ka tikhayina ta ku tsalangana. Loko hi ya ka vafambisi va mabasikini hi kumekile na hi karhi hi gondzisile ku ringana a 522 le ka lava swithuthuthu 1,042 kasi a vakheleli va mimovha ya ku tsalangana hi gondzisile a 9,209 wa vakheleli. Hi ve ni ku nyika gondziselelo ka 1,694 lava mba cobradori kasi a vaxavisi hi nyikile gondziselelo eka nhlayo yi ringanaku a 756. Leyi mihandzu ya gondziselelo na yi karhi hi tatisa leswaku le xikola basika xa le Nyakoho amurhumbeni hi ve ni ku ya simeka a ntlawa wa swigondzani leswi swi ta nga sala swi maha mintirho ya hina ya gondziselelo ya ta mafambela lomu switaratweni hi nge va regulamento de transito escolar ku le khumini cin'we swigondzani le kaya xikola basika xa le Nyakoho amurhumbeni yona umileyi mintirho hi taku na hi karhi hi yimaha lomu ka swikola swa ku tsalangana eka skimitiro ya hina ya gondziselelo yi sala yi phakama yi sala yi simama ni ku vonekela lomu swikoleni. Mintirho ya ku hlola ka ku tsutsumisa ka mimovha a vhiki leki hi ve ni ku maha a ku ringana a 46 wa mitirho kasi a ka yona mitirho leyi ku ve ku kapitariwa a ku ringana 423 wa mimovha a 83 yi khatisiwa hi ku kun'wa na yi karhi yi hundzisile a mazambu ya yona. Le ka vanhu va byala tiva hi kan'we swa ku vhiki leki hi vulavulaka hi kona wa vhiki bya mihlekano hikwalaha ka independencia mintirho ya hina yi ve yi maheka hi nhlayo wa 38 yi hlola a 121 kasi yi kuma a 5 va nga 9 wa vanhu va nga kuma kasi switsayiso a va mbiseriwe makarta ya vufambisi kasi va swi kota ku ya tshama hi vulavulaka hi swona ka loyi ya kun'wana ku na karhi a nwele byala a khoma vulanti ngopfungopfu loko va hi va kekeke. Hi leyi mintirho hi yimahela ya ku fikileki mintirho yi kumekaka yi nga tsakisangi ngopfu laha ka timhango letimbirhi loko na ku karhi ku vonakela swaku ku ve ni ku pumbeka nyana loko hi karhi hi fananisa ni ka lembe ka kumbela kani leswi a swi tshikeku hi tswona vurhongo. Hi ugamo va ka hina vafambisi va mimovha hi wala ku leletela leswaku a ku hlonipha vulanti ku hlonipha mihefemulo ya vanhu a ku hlonipha xitarato ku hlonipha a vutomi ka vanhu inaka kombela leswaku loko hi ya ka vulanti ya hina.

Grazie munghisi pude kulito la MP na kanye ku Robert Isaia e jiga yikadzi. E una nizi 14 ora 23 minuti shinrani ya kusimami ku yambani sa dzinzi mu kasiam se sa tsikula muhunu. Ndani kamu yo ko tsimanika hi na kunengizana nako ku manika kuyo yo ndani nyakwengisi mitumu ya ragi Mosambiki. Ngo simama munyembani ava. Upa little lamb in

15 horas nem 57 minutos. Mitsikar mwen sito shi chi chen yem bane wo yoga mitume tu ngodi di mida di jope mono yo azibili di tseko hikunim 30 ka junho de 2026 di sukudo guita kam chuma wo hikuka wona wa junho kambe mitumu ya tu konta tolo wetu azibili ni azibili ino azibili sangoti dzela ti yango mbe mia 16 horas nata mana mahungu ngontu msoni ya antena nasional 16 horas ni 10 minutos nave misungu ya mahungu msana keto ina lava o change ni mabulu ni mabulu kana mbe mia 16 horas ni 30 minutos inota mana mna ngono kwa msikati na wiyaka singombi maza 7 horas mwingi sirika suta kukesara mahungu ngundidi mida chichupi ma msanaka kwa hidimani mahungu ngundidi mida chichupi ina hita lava o change ni mabulu kala mbe mia 16 horas ni 30 minutos inota mana mna ngono kwa bela ngunyumbani hibula ina wiyaka singombi mu ya 18 horas kasukuta mana mahungu ngundu msanu ni antena nasional 18 horas ni 20 minutos ina vimatimu ya ditsiku msana keto ina simama ni uchenje ni mabulu kalambi mu ya 18 horas ni 54 minutos ino hita nigela chitulu kwa batu msani kulu tuwa didi mi da chiputukisi mitumu ngwe kumanza ni kamina Sandra Masangu ngudi china dao sinchwa raji msambiki kila kubeka kubonga kwa nangulo kodi hilombi lenzebe chisimamo hilomba kala hiya weta ndima ya tuenyasi mitzikari hikuna velo ingi situ nene ngalusi ndani katimini tisingatinga hinata manama hongo ngutu msanu ni antena nasional.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 16:13. E se mama hichu kuna belo ingi seju nene, mitumu inene kambi. Au hingi saku udi ya muaka karika kuyenda. He kuna bela lipumbalali nene, udi nzimbiti swa mopa, tzimbela ngu dinzila tati nene kwa kambi. Oso kudoto kudoto na zohoka muye kukona. Unga tutumisi mimova, ngu kwa hinga tuka hivanga tipanguta mimova. Chale simaka singu hisimbela kudoto kudoto. Hilo ndisa milayu ya chitara totia yomba kutona. Ini 16:13, shila kumano chenji wa Abela, shita chesemes. Hidi hagari kami mwaya yatu, hichiraraka tikadi, hichiraraka mati yatu ya chai, ngukwa wakumtumuni wanava humera kaya mbibu.

Yolosile mo inse toa chichi chenye mbani hoyo hoyo ka mnongonoko wa msikati. Mnongonoko wa msikati wa tisikuda nyasi. Uwa kumbisu wako utumelo mbindula inga ni Sandra Masangu. Bernard Salomau ako nila ni kamichini. Kari tisikuda nyasi inawa hichima na uchenje, mabulu, mahungu. Hambi nita kweda na nita udahu. Kasika yembe mkwa hekata mnongono kuwa nyasi. Hilakura mba ujenje wa asamatusi ati aprendeshte hondi.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Bima kwe kasuma ngiseti bima kwa hima na matimo ya ditsiku ni 18 horas ni 21 minutos.
2: Matimo a ditsiku.
1: 30 ka junho ali lembe da 1960. Congo, atimanam chuseko, atitangelwa ngu Joseph Kasavubu, Patrice Lumumba, iti ministro Okata. Mokata matimu munu, makumanzani kamina Sandra Masango, Luiz Batista akonlani kamichini di shiti. Masiku mnyana msana kuwa kujimani kile mchuseko, ministro Okata, Wania, Katanga, Muzesh, Chomb. Ewa wati kata jima hamtuma kuhambana mbana, wakula kula vetila mchuseko. Msana keto, Abel, shikanga wati rumela sikwata kasikuwa sijia onelela vatu wakwe. Unu, awati la vetila mkululeku, uwa ukalulea. Kasafumbu. Wanga wati honyola ditiku kasi ayania ka ministro wa kuokata Patrice Lumumba. Awati tsumela kambe Patrice Lumumba achiteka ukoma. Kambe ene awa achilwa kanyipinga wa itsimbila kala 1963. Kuhambana kakatanga kuwe kuchimwaha ngumu zesh chamb. Awanga wati honyola ukoma awati tolokota ministro wania kungu. Achivunete telo ngu sikuata singwani singatini ya kaditi kudileya. Chomp, awa sikuata kasikuati shula sikuata sa Patrice Lumumba. Ukoneho ngu lebe da 1965, Chomp, awa achisinziswa ngu Kasavubu kasikuwa achileka ukoma. Msana kamchima Kasavubu, awa achihonyolu wakambe ukoma ngu dizi mbutu. Aonga waku chona kampiti tombutu, iti di joda dadi mwendo adiadi ngadino waji chitsimbilisa hampini kuwa ditweka milayu, yaditi yiku. Mbimuse anga wa achiteka ukoma Joseph Mbutu. Awa achichincha ditina da Kongo, aonga waku chona kota Israel. Ni anga wa achichincha ditina kambe dakwe, dida Mbutu, awa achichana kota Sese Seku. Sana kwa kudipindile vinsejo wa malembe ya kulwa. Kambe sikuata saa kwa hambini ukaluleo ngatilu ngisora kuna sikuata. Sewe sijifunetela kasidi tikuda Angola. Mbutu sese seko. Awa aji kata kasikuwa aji tsungete la mtanaji la kuningela ukoma. Mbimsanga wa aji tsangana nisikara tusa kuhambana mbana saa kwa ili na nitimale. Nitikuti ngati tsangana naso. Mbunile mbeda minu usenchi 91. Awa aji tumbelo kasikuwa kuumbo mabanza mawani. Hanga we aji tapalwa ngula ureti Kabila. Etu ngulile mbeda minu usenchi 98. Kabila, awe achibela haonga wa achichincha milaya kuhambana mbana ya diti kuhambini diti nadini nga wali sumela ibe Kongo. Mbutu, awe achifuka kaditi kudakwe anianga wa achaluse la utomi Marokos etungu seti kasi tempura limbida minu suni 27. Laureti Kabila, didoda adia dinga wadi jimaha mitumu ya kuhambana mbana. Niwe dichiluza utomi mkudawa ngosi kwa tasako ngulisi kuda 16 ka janeru wadi limbida 2021. Mwengiseti lao gameta nguwa matimu yetu ya munu hae ngawa ichikumbuka nchuseko wania kungu. Matimu munu matimanza nikamina Sandra Masango, Luiz Batista tikona nikamichini dishi.
2: Mwengiside matimo aditsiku.

Mitirho hi tshwa ka siku leki ga nyamuntlha ya vumbirhi wa sibili ku hundza siku ga ku mbitisela ka hweti ya Phutaxika lembe 2025 ni ginwi xaxameto wa matirhela loko swi ta ku 21 ku nga hekalo ta kuma mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko hi nkandzakanyo ntshaku ka mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko hi nkandzakanyo hi ta ku hengeletela tihloko ta mahungu lama tiwandza hi 22 na Vilino Antonio. Ntshaku ka tihloko ta mahungu ku ta landzela ndzima ya tisimu ni mabulu swi ta famba kala 22 xikhati cha Vilino Antonio ni mahungu ya provincia. Ndzhaku ku ta landzela switiviso matimu ya siku xigava xituka xi nga choti kasi tinsimu ni mabulu ti ta famba na hina kala loko swi ta ku 23:10 a xikhatini lexo u ta kuma mafambelo ya lomu switaratwini. Ndzhaku ka loko u kumile mafambelo ya lomu switaratwini swi ta na byala nakona ku va hi ku hengeletela longoloko wa Ultimo Journal ku nga andlalo wa mahungu ya ku mbitisela kusukela ntsindza ka maputsu loko swi ta ku 23:30 lexo xi tave xigava xa ku mbitisela xa mitirho ya usiku ga wa sibili wa nyamuntlha hi xitshwa mitirho yi nga mandleni ka Idras Yumakondela ka ku wulawula zwin'we na Lars Yuxau ka Ubasup Gamchini hi xuva leswaku mitirho yi mi chikelela hi tindlela tinene ka xikhoma moya xa n'wina. Kala va rhandza ku bola ka suga nyamuntlha xikhati lexi ko kiyela tisegundu to karhi Costa do Marfim a ta ve ntlawa wa vumbirhi wa tiko hombe Afrika na wu huma ka maphikizana lawa loko handzu mbitisilisa leswi hi laha ka ku wabiwa hi Norwega hi swigolo swimbirhi bya ku anguliwa hi chimo.

0: Maria, wa swi tiva leswaku a nga konanga ni mfanelo ya ku kombela a mali kutani ku fambelana na wena ta masangu kasi ku a ku vuna kutani ku maha wuxinci?
1: Hi swona xiwan'wu, hambiloko hi mutirhi wo karhi murhangeli leswo a swi laveki. A wulekile ni mahala ni ku kambe kuma yo ka vanhu lavaya va nga ni mahanyelo ya le hansi.
0: Loko wo karhi a kombela a mali kutani a swo karhi hambukambe ni ku fambelana masangu kasi a ku ku vuna, u nga vhumeli a ku riha mali ni ku nga nyikeli muzimba wa wena.
1: Lisine, loko maheka leswo wuleta na u nga chavi hi ku tirhisa lirimi la wena hi ka Linha Verde 1458 hi mayela lego hi ta vhikela vontlhe.
0: U nga ha fona kambi hi Linha Verde yi tivekaku hi 1458 kasa ku tiva tinyingi hambukambe ni ku hukuma a ku seketelwa loko a byo fana ni leswi swi ku mahekele.
1: Hambi ku dilela loko swi vona ku a swo karhi swi fambi khwatsi, a gesi ga wena gini lisima.
2: A nga kona fanelekwa ku kombela mali hambi ta masangu kasa ku kuvuna uleta.
0: Fonela a hlayu ya 1458 uleta a nga kona a tutivisa ku himana a nga fona i fanelo ya wena.

0: Vicky Nivik, yang mukalah ha polisia di transit lah ha radu di Mozambique kasih kita tiba kita ma fambela lumur teratuin ni mungkin kutani Vicky Lake ah pon dia mtetu ikalah losa ku Diocleciano Matsimp wa polisia di transit lumu nyambani Diocleciano a Vicky dihunzele aku fambela kuin lumur teratuin
1: ibongile kasih jona kani mambo ku kereta nyiko a molelo we mintiru wa radu Msambiki kasi kuwa nyamuka kambi hita ula ula hili tira na kundi mafambelo ya lumshitaratuini. Inaka, nyamuka hila kuta ula ula hili ti hitu itoweleleko fambeni wa Viki Gazanovi kwa yaka 25 wa junyu lwei wa 2026. Nukuna hekari hishola hii kumanishwa kufiki legi hichanganili niti manguti mbiri leti tuluzisile kwa amune wa mihefemulu akuzangi kubani wakubaiselwa kasi kuyini kuhokomokela ngufu ka amova unwe ni kuhokomokela uchukua na ka unwe atimango leti kuchaisi wakavano manga matropela mentu na toki hitati mbiri tuonekile aka distritu yale Zavala ya kusungula imu hakile aka povoadu yale Magombeni kasi ayau mbiri yima hekile akapovuadu yale Mangengwe kote akadistritu yale Zavala. Lukukari kuchuka jigelo katona kushungetwa kwa ayingwe yiva ngekile hila haka kukihatuka nanga basupi kutani inga maa travesia yala hastaratwini. Ayingwan hiko kututumi swakami mwava kuwangileko yona amanguli. Kasi hili tikikaluka timangu hiti kumileko, timangu timbiri, mune wa mihefe mulu ni kuhakumakela nguvu kama vaungu. Leza vala, aka Viki Gigi, hikula ula kuhigona. Hii sima maha gonselel, hivi ni ku maha atrinta yungu wa mapalestra, lawa makumekileko na makarima gonzisa, a 7,549 wala wakufamba hemi konzo. Magonzisa a 4,433 wa shugonzani. Laha kuhani wagonzisi hikai wa 232. Li kata uchembele hiwe hinyika gonzisele luka 8,871 wa wachembele wa mimova. Hii katika hii nata kutalangana. Luku hiyaka wafamisa wama basikini. Kumekili na hikari higonzisele kuringana a 522. Li kala wa shututu 1,042 kasi awakilili wa mimova ya kutalangana higunzi siri a 9,209 wa wakilili. Hewe ni kuhunyika gonsele luka 1,694 lawa mbako bradore. Kasi awashavisi hinyikili gonsele luka kikayo iringana ku a 756. Le mihanzu ya gonselel na hekari itati sali waku le shkola bazga chale nyakoho amurombeni hewe ni kuya simeka ankiawa wa shugonzani le shutangasala jumahamintiru ya hena ya gonselel ya tama fambela lumushitaratuini hingeva regulamentu di transitu shkolar kuli kumini chingu shugonzani le kaya shkola bazga chale nyakoho amurombeni. Yona umle imitiru hita kuna hikari hii mahalu mpa shukola shwa kutalangana. Heka skimitiru ya hina ya gonselelo. Isala, ipakama, isala, isimama ni kuonekela lumushukulini. Mintiru ya kuhiola kakututumi saka mimova. Avikilege hivi ni kumaha akuringana a 46 wa mitiru. Ikasi akayona mitiru lei. Kwe kukapitari wa akuringana 423 wa mimova. Awa 83 ikatisiwa kukungwa na ikari hunzisile mazambu ya yona. Lekava nivajala tiva hekangu zako Viki legi ula ula kuhigona. Uwe Viki gamishakani hukwala haka independencia. Mintiru ya hina yuwe ima heka hinkia yuwa 38 ishola a 121. Kasi kuma akano ni muni wanga 9 wa wanu wanga kungwana wapopi wilwe. Kasi wakila wakoma avulanti. Awanulau wanyikiru hita isu avambiri ka lava 9 va suseriwe makarta ya vufambisi kasi va swi kota ku ya tshama a swi khati leswi a kota ku distrada hi vulavulaka hi swona ka loyi a kun'waka na karhi a nwele byala a khoma vulantu ngopfungopfu loko va va keketla hi le mintirho hi yima hi leyi ku fikileke mintirho yi kumekaka yi nga tsakisangi ngopfu laha ka timhango letimbirhi loko na u karhi ku vonaka leswaku ku ve ni ku pumbekanyana loko hi karhi hi fananisa ni ka lembe ka kumbela kani leswi a swi tshikeku hi tswona vurhongo hi ugamo va ka hina va fambisa mimovha va lava ku leletela leswaku a ku hlonipha vulanti ku hlonipha mihefemulo ya vanhu a ku hlonipha xitarato ku hlonipha automi ka vanhu inaka kombela leswaku loko hi ya ka vulanti ya hina hi famba xa ku sungula hina vanhu va kona na hi disposisa wa yinene ku nga ku yini hi cile khwatsi a ka hina wa keketlo a ku vhumana ka vanhu na xiratweni swi nga kumeki swi mahayini swi kumeka ni ku tshoha swi kumeka ni ku tsona ntamu swi kumeka ni ku yini ni ku kumaha u nga ti swi khwatsi laha ka u fambisa ka wena kasi masiku lawa masiku ya tihunguva hina hi tolovela ku phindzulela na hi vafambisi va mimovha kombeliwa leswaku hi nga tsutsumisi mimovha lomu a ku woneka ka xirato ku kumeka ku na ku nga woneki ku ya kule ku nga visibility reduzida kolomo kambe ka tihunguva leti hi kombelaka leswaku hi famba na hi lumekile magezi laya medio kasi wa swi kota ku makabyi loyi a nga le phambeni makabyi loyi a taka hi le ndzhaku i ta ma vona mapresense kasi hina wa ku famba hi mikondzo kombela hi hloniphana laha xitaratweni hi nga le ku fela razao a luwa movha wa ndzi wona wa ku wona maxa movha yi simbi ya tsutumuka xo karhi wani ka mazwi lava ku travara wu ta ritimuka wu ku gumula wu ku chayisa ku hala ka nkhata vamakwerhu kombela leswaku loko hi le xitaratweni a ku pima ka hina hi ku tatisanyana hi bungile leti nga la ku ta na tinyamuka ni ku navelela ku hela kunene ka hweti leyi ya independence ya ka Walkerwing City lava hi kumaku
0: hi bungile Diocleciano Matsimbi dio e tsama hi mirinzeli viki gitaku laha radio ya Mozambique alongolo ku lowu u fambisile wa hamina Americo Mukumba Mashado Junior i vika u basopiga michini hai chikan'we.

0: zvizwana mitero ya radio Mosambiki xitichi cha Nyambani ka chikhati lexi ka letiyelanaka ni mundial kubela ku França. França ni Suecia 0-0 28 minutos i hlakani wa ntivitivi laha kunene ku nga ni vacheli vanyingi va swigolo la hi wulawula hi Alexandre Isaac na Victor Jokeres hi tlhelo ga Suecia, kasi va kumeka u Kylian Mbappe ka França, Osman Dembele hambukambe na Olise Makono i hlakani wa tinhena lowu. Ndzeni ka xikhatana ahe kusukela ntsindzaka Maputsu hi fanele ku ku hengeletela a Ultimo Journal ku nga andlelo wa mahungu ya kumbitisela kusukela ntsindzaka Maputsu ka suka nyamuntlha mahungu ya lomu tikweni ni handle ka matiko. Makono, hi tala hi ku tsaka hi loko u longolokile na hina kala ka xikhati lexi. Hi tala hi ku tsaka hi loko wa ha longoloka na hina kota mitirho kota hi nga wula yi gumesaku hi meya noite. N'wingiseti wo rhandzeka, xikhati lexi xa ku kuma a Ultimo Journal hi ku xivela wingiseti ginani aka mahungu.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.